ene nsaase na nsiefo nsa emu nya won ho de obabo anu ahubre no e obenya safo na de otonku twabre no e oba ohye aniwo inshada otinene ni etifi na kakabensem kata abonefo ano otinene ni nka ye inshira na abonefo di mbepro akmo nya safo je mransem na ojimifuo kurokurofuo behwiase de onam pe mu no nam jojo na de ochia na kwan no obehuno de obu ani ni yawreho na ojimfuo kurokurofuo behwiase otinene ni ano eye nkwasitire na kakabensem kata abonefo ano otan honya ntokwa na odokata mfunsu nyina aso enhumufuo nnum no ohunu nyansa na baafata de onitirechi enyansafo kora nimde na ojimfuo anu ye bua eben odefo ahunyade ne ne kura eden mobrofo bua ebu won ne ohia otin ni ade ye mankwa obonefo no bae de ode ye boni de obu atenetene fa nkwa kwan so na de opo anim ka no fom kwan de okata ni tan so no ewa atura no na de wotwirie no ye okwasea mfonso mpa okasare dom na de osia nka na no eye onimdefo otinene ni tachirema eye dwita wayi mu abonefo akomade emfra otinene ni anno eye ni papi na ajimifo de itira woni enti wu ewrade nhira ene ye odefo na obradwuma mfa bi nka ho emuye ye okwase asagro na nyansa ye enhunumu ni pafe obonefo ade a osura na beba ne so na atinene fo ade a ope no obema wo se humtu chemwa na obonefo ni hobio na otinene ni eye daa nyina so sense akaka ye sen na wisie ye aniwa no so oni hafo eye won a osoma no no ewrade suru eto na so na obonefo mfie de obetwa so tinene fo ni da so beye ni je na de obonefo ehwe ne kwan no beyira ewrade akwan ya ho de ma peyefo na yo seyem amuyefo otinini emfi na nemu da biada na abonefo ntrasa asoso otinini anno eyi nyansan di na tachele makontonchi di obitwa otinini anno enim ade a eso ani na abonefo anu

0: ne ba ne so a ema ne wire firi sa ne ema ne nyina na bufu hie sei ebe wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu ankrofo ko a Shadrach Meshach ne Abednego omu ye ma na Nebuchadnezzar a abufo sei eba no so se ne yankopon ya dom a yatoa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensa wo kan fi nchemu ba ko no se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensa mu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hin mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se oyen yankopon ba na o pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsamonsa e mane tete o se ne be o ni be ba ho so no abɔ mpae no asa be nyankopon che bi o ti nyankopon no ana de Juda e hye Nebuchadnezzar nsa ti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de o ya ba na emi so che nyame ni pepisa ne ya na o modwene se ba se bibisi a o monkai se obi wo srosro ho a o se che ni pe nyina Edi se wotu aso onchimu miensa na ohini kachre ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma numu mrantiwa a wonhuni dem oh abosonsonfo mpo mu pedi ehuni dem ni nyame no ndie wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heavy abosonsonfo mpo pe bibia mu pedi ehuni dem Chobabu mu ye wai. De di hu eni dem. Na on hu fe. Na we niya tie. Ye jimi fo. Nyan se nyine mu. Na wo nimu de. No wo hunu mu. No betu miye jina o hine abay mu. Na him fie. Na on chre won. Ma wonsua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so o musua Babylon de no bi nti sa wo musum o hini enye yie o hini yi won ahinu ya ni ti o ma waduane yemre no nti ma men ka story no o ma waduane a o so o mu die o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yudafo no mu ni Daniel Any Daniel, idi omu de fre no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshazzar. Eno otu Shadrach, Hananiah, Shadrach, eno otu Mesel, Meshach, eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre, o hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni tirim se omfa ohene nuane ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohene no na wanwu ho fi enra yourself penny na ochrechre minde nyumre bia ochre globally juma e fo no aso fo no ena o se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa omfa ne honka ohene duane a se bi wo kuma ma abosom Nini nsa wonom omfa bi nka no ho. Osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame bebie sade no so akyere no. So de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye yie. Daniel Nye Nebuchadnezzar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebuchadnezzar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonkon. Osi na unimse emrebi atamfu dino kotu jetebu. Yedu tu jetebu mwa ni pabene bitu miyajio. Nyame nkwa. Iti se wukaya. Bra. O hini bisa se. Daniel oda suti asi. Sinane nyankwa da. Minyanku. Osi u nyanku pa osumni dada. Otumi ajo wana. Osinana wehu ni mse. miye boni tiye nyame na wonsu menfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Edi siye sisu duye, sisu duye, sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wa kronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfo, utumi nkobi mani nye ye. Teme mfansa ya adi mwanwe bia di huu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Edi se obi adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kronkru ya edi ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Min tie ni munu yen si wasun kaso we dia den do do debi e ya dom nyami betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ni nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was sweet pian for hini no na wanguni hufi onyankopon so ma Daniel nya pian for hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no che se on be fon wo mu ho nye fe ohini hu no be bi sasa de na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plan oho sa anhwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe provers ne fa ye be jina o hine ni ehwe ni nyame wo mu a ne matimu ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne ni mo no onu ahun sampa dadie be twa dadie be praise the lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esrim otipenfo emrantia mranti wa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia for hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuomu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de obehuno no oni wonkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti meni ni padoduo chi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho unti obi de ma no obi nso unti de e ma no iti jane boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebukadnezar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo ono akan se omohwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi adu no na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni humuasem biara ohini bisa wono ohu wonse oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hini nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho honhom kronkron no yure. Me nkodi tro ma honhom kronkron no yure nho. Me mfa kono boni ishe omu bra wunko obano hukrane ma honhom kronkron yure nho. Me nye adie biare se boni, me mani boni hukra. Ma honhom kronkron nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni ewia si ina nyasi kafo pio. Ne ngume ni mfo pio. Krofo nyame hon humu wo humu. Omu kenyami ya sime betu ya mani. Bonye fwa sakre fri wan boni hon. No omenya heavy. Omenya mkwa jia ko heavy. Enuni ya di hiyan kesi ewo ywia si se se. Yoni pepe bot sikashi wan boto mansu boni zuso wadama. Nyami tu mifo omu nyefye. Biya so mpe ni fo biya so fo omu jina popiti so. Si nyami duwoye bibye yede. Enye ye. 2 Timothy chapter 2. You read the Yankupan Sem Ekatre. 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. Wasinansu Yankupun yina su tim ho pinti kransanwin. Radi ni mwa wayani dia eni ma ubiara boy radi dino en chini humfi di entne ho adentia. Adiono no wasine fie kesi emuni sikani jite nwa manko. Na emiani dotie ediensu womubi. Kane no ya maminu mwadiye biye frenu kudu edidu ya na ye. Ne waputoro anu diye edasua oho edikle na ye. Ibi ye fufu ebinsu ye shia mani ye tuntum. Na obu biye binsu ye de oye de omuro. Se base sanye me woha. Na ediani ye ready. Obo se nkoda ya omako manchia no omako fomo rubber plate. No omdi ababeji rubber bow. No omdi abeji omediani. Ene manu sofo aputo yua. Na upapa die ye de prete pa. Paris plate pa titi die ni fufre nye nebi. Enu ni edi enti uye August visitor. We will be how we are, who are we when you move a drone away any moon young fire, farewa, Yanko far rubber bow, and yet the animal. Oh, Bible say a blue how we bring so a day, Omo. Now say, Obi tinny home free yen mohua, hallelujah. Obi ya dear, will blue no a tehua, O run with ye be beer a day, ye ye, will see, see, dear ye, Juma pe. Biara. This is why software ye jidini wo ye wine and se boni wo mua men too who se wo ye bi be mnyame nyame on fa wu nyu wu. Wa na wo do hon ye ne bon samson de wo ye. This se wo too hun free de entry. That is Bible. Bible no. Wo to me fa bin kaho na wo to me nyi bin free mo. Wo ye se musia bao so. And no me wo human mu nyina na ye de na bao so. Ebinum ye rubber bow, ebinum ye putoshu ani abutoyo ani ebinum ye kodo ebinsu ye kruaba. Kruaba say se ye yi de mrochi of factory. Ne de aduare to mu se dia e ye kruaba udie nye ye. So sofo ade no yemfa enye hwe da. Didi de se kruaba finish. Asofo pi ye kruaba nyamedo ye bibie nye ye. O sofo wo yire wa sorobun wa safam plan uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye o sofo ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamidu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyamidu ye bibia nyeye Daniel, ohe ni hu ye o, onimu sense o di agre nyame di ye bibia ye dey, enye ye, ti wo hwe ni hu ye pa. Yenko chapter 2 ni ehwe se, ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Yen hwe enchemu ba ko no, Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no, Nebukadnezar susu dae bi, na ne honhom e jira no, ne ni esure. No hini kan se, onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi wuyase no. Ni nebuka di nizamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamani ya omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami di atu ohun so omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu kon ho. Ibi se oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote power bi omu bibia. Chese odru ho anu wakan wansa mu chire osi wabin omu. Mini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebukadneza no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chirechire mi mo na we di wo si dae ni ira he dey efi ti omo chire dae kwa wo se no mo fa nchirase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe no mo de ye Nebukadneza na ni tumi a wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chense na na yesrewada we die e wo ho ane ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gu me so iti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni daniel fo na daniel no mo ne wa hin fi omo so mo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amo ye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo anchre mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho mamo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachra iti mo ka daye no na mo nchre ase na mi hunu sentisa munya mo tri ndidim iti ebra daniel no moti ye no e na o moti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu, dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui, nini breke se, nwa kanse, wanse babel nyansafu nina, iti emrano base won kume nyansafu no. Oshwe Daniel, eni ni mfefo se ube kuon first. Ena Daniel di ekasa chire Ariok o ya nkobi afo hine no. Eno oka chire ni se o hine mra washe no e too hasty imoe shidodo. However, koka chire ni se onkua be chire ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach, Meshach ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na Nebukadneza so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wiya ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efi se no nti na masa asem kese ya ye dai aba iti omu ko pompaye na omu ka kire nya ade ba ko e ose hu ne se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jise obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? O ye dede wo wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection. Are na want to bonin chine? Utu chini ya uwo. Then e to bonin chini wo uyara. Efe ne nyamidu beye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroi. Ubiye ni obetu mi. Yise ubiye ni nyami ele wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu omu ko bompaye. Then Pibone Chinu Nyami and Sanctuary, praise the Lord. We are 36, verse 36. Okay, you can feel some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionona Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa miko ohini nim na min ko kire ni dayase. Ebi so omo bom pae no Nyankopon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenche mo du enwotwe na. O si se wonsere osuru Nyankopon ho mobru hu. Ahuntasem no ho. Na wansei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo. Na Daniel shira osuru Nyankopon. Daniel bua se enhyranka o Nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so e no ma ahemfo so o menyansa fo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mu de oyi de emu do ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho e na etie ani no na etie nti omo bom pai no Nyankopon yi dai na sikire dai Echreo. No, see, come on, famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia o da wo na na na jima ye krisi ni a ope ni po kuno. Uku ni pa na utro problem a so wada. Afi na problem no kure ye kesi. Famiko, na oro di ayo ye kani yami huwa se mchire na utie. Famiko, ame ichre ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uwe nche mo idu nsona, idu Edunusia wasi wohini buwa se Daniel ni dindi beshasa se. Ube tumia chile midaya mesu ya nene ni chile asie. Daniel buwa wohini se na hubra siyo. Muntase mwa wohini ebi sano. E nyansafo pedia fone, pedia hunufone, kruchire fone, nyankuma diye fone. Ume tumia chile wohini no. Nansu Nyankopon bi osura uye huntasemo edie. Praise the Lord. Wachire ohini Nebukadneza die ebe badache. Udaye anyway nisituwa di huna. Uda wumpasu uhunu yenu nye. Iti oshasie echire no dayena sina. Dayeno enwe hiyamre fufreri yedibe kanwase. Enye se se. But to sum it up for you no. Dayena osu yeno. Eye ahini hurubia. Na ewo wiase a ebiba be ka empire sa horo ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu die ne beye fana die din kan no eye ohene Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian Empire. Ah, Alexander the Great. Eba be di so. Okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya. Stone e bubu ayo mo. Maminti amen. Hinchemo edianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose. Na ahemfo no enanu mo osuru Nyankopon bema ahinia onse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie ebejina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho Nibibu budadie, kobre, efajite nisikano, muhumuhumuhu. Unyankopon kese enu achire wohine, die dachin ebeba. Na dayenu wum, na ninchira siensu ye nukware. Sa ahini ye nina abeyum, ake jisese ahini ye mkwa. Enamu yuyase ye heeno. Sise wu nyini amentra kase minyini yesu ma yesu ma, he is coming. Daniel okai ba kwa ba mienu ba miensa ba enai ba enuma ba nye yesu die na ebe pa ho eti na me pese me bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heaven ana se obekko hell se ne owo di na paka ebesi wo se papa wo di nkyira meme nkwa upache we nye ye efa na abekro pa jo ni hwe cavalry why emoja no da so esu so ma bi esu so so so boni ti se damra ma obe hura mra se su kyerema e briti se nkra nwa ebe se odwanwi bible se se mu pena se mu tia obe tia sase so ne pa ne se wan pene na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsema no awoso hu no apori egu wadi nyamsema duro wadi tue duro ka hu se wo wi oba odo bekọ na wo bekọ bebi a wo mpe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo mpapa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame pese okani ade nti ena wonfa homa nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohu free boni ho why men pakini pa nko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponum whiskey wonum bia me so minum bi sofo e wo yire nso wo mpra me twem pra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kun of property so me konto kwa nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min suame se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre po ne kan was yin to me nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ye se no kre be obi biara o da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo bompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo pe so ofre me 0244-938-2172 was say believers desire for the heavenly city. Say Ojidini Akonopa was say winyama heaven a osro kru kron krono. Eka akonwa Eadea ehun hia pa ema ubi biara awo asasi so se wokon ano bibia eduane mpo toda eduane be so se de mikondo etoda so so mikondo eduane sei edeba na wadi na obuato yem iti se base heavy aye kan ho asem no na wotwe na wotwe na woka heavy wakukwesi ada som busume busume Brunya brani Easter na okai heavier. Be din pass obi to me alcohol. Mwe ya de wo se dani de nyina e huan konono e she wa kumamu and sene wo to me alcohol amna ye ye. Making kind Hebrews chapter 13:13-16. Crofom wo heavy se se nyina e yon crofua omunya konoma heavy and san omu koho. Omo dwene ho omo bo ho mpae omo so ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akọ heaven Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da e wo ha nemom de ebe ba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo yankopon ayeye afo de da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma moni empa so efise sa aforbono so yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e pese o ti se obi fre no ana ye opa ne se se taxi it is o di na chi no nya ti se ne dia wa hwe ya o de ka be kwa ko bonu to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye o urade mi kwe bua me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na obo break na o jina akwa ko fe ni pa no yenso so si itumunye akono ti se ni a taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven amin fafu from so enka ho
1: e drew a battle umbra for politicians. Woman die a song and come shall more pursue or mutie. Be beer or more any say, obey to me and win in this election. Come off of rope being who I will bar a ton of some a fat election. Eti yensu swa ye ye a jidi fu anansi winyan ye jidi ni nenam sa nyamsima wuti su nemu abeye jidi niya. Se ube tumi ako heavy ya. Nyakono ma heaven ti senior politician

0: na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de ebehye ase na asase ni mu nyuma nyina behye Peter honhun mu ni no Ebrahim honhun kronkron de no ko no okasa no ene osan bi sase sase ene mu nyuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi omoton kasa kasa mun aye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyami ja mai kra enipa jetumo ye dey e shi sa ne man winti na odu wira she wia sine muni emamwa won kwa sori umom paye won kinka bible ye kan yesu aso ja ye nyina ye yesu dia wan su nim sa brabo awutu me mfa won nru be pia poni nko a unya da gentra se mi sa se beden metumi ja e bone se nipa yare a ochini bebia hwehwe adura obetumi sa ne yare nye sa ne tie eh na ubiaka adumna kache oh yare mayare bi dr smith ne bua me oniska kra na okopiska na okodo dr smith wo obentine bua me no dimika na okọ na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare dr bakun pet no ye hu my friend dr jesus what ne wiase mfie duasa duana duon mu ko wo unyenya obone ho dro and how so then we could see beer back kick now was re now we win sa na wu a hefa na abekro. You have to be serious with your life. Also mu ni prepa enye agudie se oni pe be kan ni egusu asase so a na obie ni jem. Ni se wu koko demu mfie wo hani agya wo. Enye mfie apem na enye mfie pepeprem e forever and ever and ever. Radi my entiasie.
1: Amen.
0: Ti Peter se chemudumie no se yenmu nyina ebeseya nipa bene se se ye ewa brabo kronkron ni nyamsom pomo praise the Lord ene nyamsom odi kodwem a ye ntoma dama enu ne nipa pe nyamsom pape tumututu boni free nipa nipa mpe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo opebe bi e bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no Boni ni nipa manye. Ejiti da Yesu Kristo free sra himamu ye dey. Ba wosi ni ba Yesu mojano. E tiye mu free boni nina hon. Obe wu oba benin watu ni din se Yesu. Yuse onono obeji ni mai e free dey. On boni mu. Boni nti na Yesu Kristo babi uwe ni mkwe si uwo. Wa ma kwa mranji wo boni na wadi boni kwa sore. Na wadi kufie. Udi dia shemfro. Udi jina kwe mune uhimso. Uhimso nina kwe master yompranam. Upa weniechi yewieshi ameha. Na uwea. Ube huse ya tuwa kre kura. Echi mako. Ya misumo nko na bonsa msumo so nko. Peter se. Se yenu mnjine ebese ya. Ye nipe wunu wiasi njine ebese ya. Nipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiye wu wia se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bo su non su su uko nsori pi ma wu hu sa adye no ho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti wu si se nipa di no ko heaven wu hu no ho. Inti wu se la bo su buku no. Ya kane se. Adye na omu shwe mucha esu ya adye no a. U betumi hu se ade we na misua me ko exam hall a eno na me bible no ne nya media man se yinsua na yemfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a yankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nya me buta ni se obeyi everybody obo ade tro no de madam ni eve o ma wa shede se o muni so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o na me pam omo firi ho se nyame ama adam ni eve amfa bone antena paradise a heaven obe ma bone akotena wa na me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe dey obetwa enti se wo hunhu se wo yare bone yare a no akọ doctor penny friend jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho su kute di doctorate in divinity

0: pai onya mitumfo ye shira upa se na wode adumo yen enye ye mpapa ye enye ye ngumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu din sika ne ahode ne bibia omukọ ye de da suti asi shira nka odin wo yesu din mo bom pai se ne de awode amanye man ye shira da mo bia wo yesu din mo na ye bom pai amen
1: amen
0: adofu no mem se yakasa fa ni pabone fo omuwo ho asem ache ene epe se ka ni papa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura
1: ahuria
0: tra otwe mutaya
1: obako
0: ye Enoch Elijah enkwa ni huritra owuo yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omuwo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wupa ni ahwe apamfo from so new testament characters na vyemre so contemporary times ni ahwe enipa na omo din ni bible mu ni omo bobra papa pa na omo susu wuye na bre wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yakopon adom se wuwie wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home da bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana sisi ano pimpo we say condition boy hu hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu si kom dewa ubenye nsi anom uni sika kura omo muton si uishi ane se misiro mamis uwe ya ukawe ya no yibi no di amao akwada kura awon mwine se hini menye biyashim chese ni yemu ya obe mobi na dru heri we sika nibi dru ho uhu se nsi u glass uonya uonya trema ne mom Lazarus umfane sati anu nkobo nsi um no dia fa James no dia brother na wuduru ho a ebi be won sa no ana enu be mu ohu se wuduru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a ni aye hun se sankrofo no duduo na anase omu nyina omu bebewu a obehun se o mashase na omu hyenkom omu hunu enisu ade hunu efa heaven ho praise the Lord if you say what transie no odina dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum ichemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosefu ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu men kwana nyina to atwa no nyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye no hye praise the Lord no abeyi mo frasasi so akwasase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mo na monsoa minompe emfri hanko na Yosef wi a brana wedin frinchia wo hani du na wo she ni mu adro embarment was Egypt na no wo e ho nsi de wo money buye ntem papa papa densie money ade om started with pyramids it architecture ni mathematics ni sane emenyina e ho ni fre frinchia wo hani du na wo she ni mu adro na odino to adaka mu e wo misrim adofo no Joseph ni wo fefefe owu no she nkom na wuwa na wuhu hel hel a wubetumi ahye nkom bobra papa no wuwu pawai akyire wo ehu o mentena se ne mfa ne se no an no wo ni na Musa Abraham Isaac ni Jacob omunyina so so ebre omu wo mu wu asomdwe mu Jacob David ni omo maka nyina omo hye nkom ansa no omu wu wo kan Genesis chapter 49 a long passage but a honu Jacob oshira ne mabra wo bebe wuo na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edi ekyire no ofa akole bia na sɛ ne bebia akyire ne ebeye owo nyame ti wonim nia enyam ma ye nyame yi akyire no ena okan de okan nyina nso ba mu sa pepepepepepepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye utiwiase wodwa brabo nyina ma bonsam ne bone ene yeduru bebie ni pedi boni mu ake boni akese enkoa ne nipeye ayedi hye nyankopon abufuo pa ma awie no aba eti eduru brɛ wose

bia wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no oka se inicret na ho da wo ha oka nse se gana na wo a inicret na ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofodua se ye tamale hin ba bia wo bia no kru a wo ho no entena ho afebo nemum die beba ne chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na john si wo hu se jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si ayefra ye si si ndu koma ni kunu eti heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo pray se obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven any panu pio me on this autumn one etu. You call heaven. Sir, if we are sample, who to quire cocrubi soa, America, ne Britain, in a kikan kahua. Who here a near me beer, I was a winyan son of our quamina ye. Who drew airport, and what she show what he said, tea. This woman who said coca and a view or hua. Who qua, and ye day, and ye ye. Hum, bonny beer to say coca. Boni ti se wi se wo ho a okọ heaven a enye ye eti onipe bi baye a ye frẹ ni Yesu Kristo a obegye sa boni ni nyina efiri ni pa ho enipe nya da gye transin hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe nye me betumi aboa me a betumi akro ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho a sani musu bonsamuti ho. Heaven bonsam bie ni ho. Di boye ni bie ni ho. Amanie bie ni ho. E suni ho. Yo bie ni ho. E musu bie ni ho. Nese America me yiri me huwa kwa. Are na heavy dear maintenance na me fife kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pin suwa dade ni pa momati ya sesi u. Ni pa dioye denya untumi nyabo ni ye. Inwanse uu ya na ko heaven. Da ube kwenye ni gusua ube druje ma sofu ni hono. Na bi hu said the Bible kan ye no creature ni atro na so for the day e di ma won to see how the new crew be a trahoda se wo hwe enkrofo bi a e from archaeologist omu na omu ko be bi a ya manfo ni partner hoda no ma sha see to two form bo he no ma ko hu bi a bottle ho se enkrofo no omu wi bi a ho ha wo he no ma hu we ni ma omu hu nyina motumu hu abrabo a de nipa no bo Oma wu konfie be bro, e waye a manfon, so omu tumu tutu fomo yi ni embe bi e chile, adisyon oma yeno, omu tumu chile ni pano, se ni anu omu sitie ni bebi ya. Na Bible ma yeti ya se se, amai bi wwa na e so son papa apa, e fe papa apa. Ah, omu ditumi papa apa. Samri, omu fwe wwa chile akwanya, unhuno. Nyina ase ye mo ndin emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Ninive Tyre and Sidon Babylon we mo nyina ya aman akese a na wo twro sem Ninive ene yankopon suma Jonah wo so nyede onko vinya me ma ne ko bonsu ye mu baaye Fede no dimrika, no yede, no ko. Osine ye great city, population of about 120,000 people. Nipa beye, pembo hadyo no. Che kronu hu kenya miyasem, kromuni yina sakrai, edo omume yanko pon. Adofu nom, sa amayi ene wo shushu oma onyede, unhunu. Tyre and Sidon, unhunu, Babylon. Uhunu. Omu diya kese ya kese ni nina. Omu tumo chichiri. Babylon se omu tumo chichiri bebiya. Ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Samri uhunu saa niye manu nina ebi. Omu mre etwe muko. Enti se saa asemu ito Babylon. Eto Ninive. Eto Sidon. Taya ni Sidon. Bikachiro se si kwe muko ya, ya manso se yesu chunche ni naese ya, ininabe kwe mwako. Enti na, unyankupo ni pa, hunkron kran